Radi Msambiki mapalapanda mlije imbuli ya kabdraga dumbo tumiglika kela mashara na ndelwari puilo akulunga mwaku mbo dupo wagona wetu tukamula mbili pakatikuwa 2245 frekwensi yetu 1000 mbili chino chashikilo RTZ kulambo lela nungu tupashungu mwiku wa wanelo alamisi kupago na mwaku mbo tumiglika mpaka wakati wa sambili na dakika 55 shumadengu shetu Tukanawa kuwaneye kumanya kenga payu kanawika sakumina moja nina kwa kudyabali. Unaplikana jabali adio kwa lekala nainda Radi Msambiki njini kumaputu, mushitangodi shash Portugues. Kwa tika mashala kabdelgado mpakati wa sakumina moja na dakika 10 jabali dia ushishi, vya kumanya nepita makaja vana mavirintete. Payu kanawika sakumina moja na dakika 15 shpindi shaitale mwetimianga. Sakumina moja na dakika 25 shipindi tuamangila usalama kuwana wena kumudi balabala Nukamushu na wako vila mpakati wa sakumina moja na dakika 35 shipindi tuamangila madengwa kulima kupuwa kwa dinyama na mshurushu nimbede vya kulia Wetu na wako muanda umo vila mpakati wa sakumina mbili nina kwa kudibali ligazeti amba journal da manya Pewi kasambili na dakika 10 diabali ligazeti ya kabdragad mshima konde Watika jabali dia ushishi wakati wa sambili na dakika 25. Bayu kanaweka sambili na dakika 13. Shpindi shadi nano. Dimbili natu nakupala kela mpako mwishu shumadengu shetu sambili na dakika 55. Wetu kulima dianga kujia ula tala kwa kubisha utashitango dishi shumanu kena mwishu madengo. Imamu Shafi kuluwa ngamalu kuna kwa kusentri misore. Ewa natono kamili yanku vitari pamana nangu jora mandu nkova. Wetu kulambole kujigula wakuguli na shumumisha mbwani.

0: ira nyu hithela ibona phe
1: mukiswami he mulupa lyake tu biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva
0: ntino lela ni sirisa ho mukume ba he
3: bala ne tu ngarani ba mirabo miyo kini mosweli hani mirera lo sintunea
1: eke kai
3: ayo eke kai mirera lo ni oya orera yohana ubahaniwa
1: ko shukuru pipi oroka la wira amara karimu emelela Nino kana na mwane wani, iguha ikina, ikino na mota watu mayoja nkiti mwani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko yopanya ni yosiva. Miyo singisiwela wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kukalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika ni sumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mosawe hopa yuhuma mbira vola. Mubahe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukure hopa yuhuma nakala ekiti. Ipiriru kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: Monira nyu hithela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupa lya ketu, miyo ka phavela pa hinswele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
3: Bala netu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina nkinona mota watu mayoja nkitimeni ya mwili wawika avahase masi ikihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate eni. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate eni. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yoguma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawie na. Akuse ava hama rawe ni anawe to.
4: Mukure hopa yoguma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Jeje, na babu mmoja ukitena posha uko jana nguruwe na nyake nganga mdogo nguruwe dana posha nungu nangu mi baba ati ditikukuo hewala kila munu babu yo kaliwa ida ya kaida mwenawe baba yo anyakuwa upanga tueni kakulo jenyetu petu papa ali haikabu ulika bia kulima na wepo nguruwe upanga kunyetu tueni kakulo jenyetu haya kukachelewa uko jamedi kuli nganga kuteka chakulia kulia yangu mipa unganda ewala de paliwala nguruwe nina mani upinda ngangu
1: chilawaka
0: wende nganga ni wena auno nyetu mko lima patani yako kakwa ule mbela na kuno pande na wepo nguruwe lima papaka nguruwe wako jamingoko mwitu kuloya nitirikaze ha wana baba ni kazi yangu yoi anyanda titu ya du Wapime, yani wapima babu yo wanawake. Kumona nani nimi, nani akalima. Ina maana nguruwe alia mingoko.
1: Mwona kunyeta.
0: Ewa. Babu mianga ya aname ndia chifika upanga ta. Ta, akaendelea na mendelo yake na njiawe babu ya dogo yani kosa. yule kabebe ntano ndi upopo hadisi yangu mwisho mwemewa somayo budaya chemba
2: adi mbodi ni dinano ishipindi chatupana mangamo ngamo makuna mila kuuni kumapala panda radi Msambiki bada imwe somoye watu tanila lotanulu waki loko kontima mwenye nangodi ya shimakwe iani chitangodi chakupalma napanilo tungunalika kaka Faustino Tomaja Debe.

0: Mune ira nyu ithela ibona pele.
1: Muki swami he mulu pali ake tu. Miyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sahu. Mukume ba hi.
3: Abala ni etu. Ngarani ba mirabo. Miyo kini mo swele hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirera lo ni olla orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na manewani igwa ikina ikinona mota wot mayole nkiti mani ya mwili wa wika avahase masi kihiwa wira muhano muni paka mashinta ni mirelo soko ya upanya
3: siyokwe ya kinape yoja yokwe ya upanya ni yosiva miyo singisi wela wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila ulaka toyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wadhika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosa wehopa yoguma mira vola. Mubahe mwatilo orere la wawiena. Akuse ava hama raweni anaweto.
4: Mukuore hopa yoguma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni

21 horas e 53 minutos. Vano masipahu wabrika na samolu mwepata niyo hii ule wanamashache. Miendiahu ni uriane lalaka na mkumanelo wihabari. Kumele provincia yoniasa ni mshiri kamaria fazenda. Nirawoka Abdelgado na umuriana 3 se chocolate wa mpula va. Vano ni mwiwa loke. Porque maalom pela ni kahiyo pe yerenye. Yerenye tuwe kina haku. Ya hapa velanyo. Masisotene ya irihe muluku.

0: Radi Msambiki mustudi mawe wampula no wakile la tokwene euri kumaiva hoye
1: ayo
0: gahe kwani oshalawa salama
1: oshalawa salama na kidikita mustudi Radi Msambiki
0: mustudi mun salama salama ngahaka arunhalia ya kumihaka oshalawa utivin
1: me arwenlia ka msiku Radi Msambiki kala bola Radi wahu ana mwanu tene entau mwaka wa malahinya ha o mwaka tupilo ida tha Mutabala mako Radi Msambiki kuti onero wawe pakasi kuti akata Radi Msambiki ndoka nalo mushtuti muwera ka artist kuti akata Radi Msambiki nemiki siguri akada nemiko haka nemika awe haka
0: ah ngaya kampero ma mpiro ni mavira ya estrade leo kumaona miti levale roka shala wali wori sai
1: okuma okuma wa ustra ta kanirina okuma okuma shala wa sai ti bavale mpakorowa o maririmwe bavo mpekaro ona havale mokuruwa ekaro ile yanno bawela yukuma ka yuntike la yuntike lo mama Oye kwa mbona wela lesa mota pa hu mpakiriwa na mera wale ba bale tha ahimbe nyabo mpoko pela mpoko pela no mnyura taki semota para tona mitili para ntwa mpula isara to gente no bichu muka hino elor na kholu kuma kuma wanya kama wana shwa ro pikero lokalitate na kholu kalitate para na kholu ro shalawa o shalawa to na kholu ro to leso o mavuku mavuku to ro muli wa konte ba mpule ko mu shara ta mmo mutu para vera mmo wore la gasuna 354 cento va wore ba holilato ngana ko moto muka pata No musava ah kusema thuka mathuka one murulo kwe ha mulabosa mwana utikela mathuka o kha vathendera bahala starata ka khino na bahere baba bano seven very ya thilimo ba tshoro bolowa ah to teshala wele
0: vale oshala wa vale yankalta kulutushen
1: oshala wa making khala epairo ko munali o mukikisa wa shefi shuwao ni hani wa omukikisa wana shuwao ah ovilo set shala wa yuke ni muro wa oro wa otuma tuma tuma tuma thaka Ah, oh dia deixa lá o acobeira para que me roroa o. Mas como vai nyaka oro xalawa set, um khala ka sulina un litur. Ah, tika to xalawa oro ka vai nyaka mugiso khala un litur. Ah, kene khala ka.
0: E na vela vili hana munchene me na rerel nasi vela washe fishwa utivi.
1: Washe fishwa o me wata sinne vela vili ha. Por exemplo, wa ton to baba than li istrada bana o tepela. Na trova min halum tu bihana trova me ne vinyake va vale ne roke ke wan Antonio Ferrano. Oro aproveitar ai lutar como uluti roka to wan ofera wan Antonio. Mwani hikuno likumeka wale nroko lokalitati wapikera yu masimema mmo wakano isa kopili wala taru kundi sawele honi kanombele saru umlela na matu mayola na hepereswa iye wito yito wale tuino orwano wito na mlela yorto ni hinya mkotele kasulina iye wako shavale hii handa na manera omvanya purke uto tono renle hiyo
0: wale epanyiwe mitano vava miteko soli mativini
1: mutano giwengi hake nashu wawile wale ore ruhinya ekote Nikuti nikati liyo mantasa pa unako volala. Yako vinyato msoro. Mashini natu vole. Haa takarigwa. Masha majuri ya kahimu. Wamwaitha na valire. Burkini mwaitha na mtuma ka rafi ya toshi. Mijau umijau kujendu masemtaru. Na mtumi ya pahino urumale vanderela yevo. Tena shuwawe ile vale. Yuru ili wene vale arikute. Waki hinyaka mtoko variwa kava msoro. Kukuna shuwawe yere. Roko miroko na nyome ili. Mwemomomo. Msoro ono nyumwa.
0: Ba ohempa wotene wala lelo ba ono hempa.
1: Akina kwa amaliha, akina kwa lenda ne mhepa ba. Gurke kwa kwa mluku ule mtano kule ile khaparandre. Na majuri ya nchene ahinje na nano. Kwa msoro ninuwa wa tumagela kwa urupala.
0: Mpanta wa machokwa, wetente sayi machokwa na kuo.
1: E parti ya machoka, kayoro wa mosano weha weha. Kahi na kuo, owonto. Anashu wawu akuma nanu bahi.